0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemar do. Bisa ga kupul kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladaan dia. Maro niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Dia ke sekutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Maro Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.